si e o fi mi sile lai ni baba apera mi lo ba ti mo ko ju ogun amu mi ati mu abu se bi olorun ni waju Jehoshaphati o de lati fa mi o o de to wo bo ogun yen ateni waju ateni oye se won bere si ni para won lawon ikorita to ju ojo ori alagbara mi ti dole iwa lo to wa ba ogun loju o da yepe mo gari iwo apera mi lo ba ti mo boju e so pe ka bi esi olorun ayo eni mi mo fofo balawu

kini kan yo o gbodo o da se o gbodo ma joni yo o ni gbogbo ore bo re ni ki iwo ki o si fi yo si e meta ninu fasi kan vasi kan o si da koyo ni igba meta ke le mo bo se serious to ni gbogbo bi ti e ba tin gbo mi ofin ako o ti olohun pa lase fun mose re enikan ni se bi se be enikan na ko lo wa ni bo won ti wa ton loyo now awa pada lo sinu iwe second king chapter 2 eje nkan verse 19 ibi ti an ti koko lo application yo second king chapter 2 verse 19 won ni bibeli so eje nbere lati 19 ye awon omokunrin ilu na si wi fun elisha pe kiyesi itedo ilu idara o bi oluwa mi ti ri sugbon omi buru ile sa se ri ilu ti won pe ni jeri omo ti sonjo ni ilu olope ni topography be dagan oni bi oluwa mi se ri won so won fi ilu yen sun won ni sugbon nkan buku to sele ninu ni pe se ri omi ti nbe nbi omi be ti buru se wa gbogbo le o ti sade mi wipe ko si eso mo mama egbe ese meta si waju eroju dide ah mi mo n to ti buru tabi to sa mi mo n ti o sise mo nu le re ah olorun wo lo pa lase pe ni osu september osu baba bayi ni ki bere si le yo ki si ko won bi won se lo gbogbo eni to ba gbagbo ti o deja tabi ti o so pe ta le le ti n du yi won to de gbogbo eni to ba mo mo tele instruction yi iwo lo pase o oni ka lo iyo je ki yi pada nla ko de ba won gbogbo ti o sise ninu aye re gbogbo ti o sise ninu aye awon mo re ko bere si sise gbogbo eyin te ni shop ti won ti so di korofo iwo na wo ibi ogba shop si da oja ni ota e ri leyin iyo ta fe lo opolopo yin le mo gbe nkan ti tun wole in fact awon kan nbe nibi ti won gbo mi to je wipe ni kete ta ba ti lo iyo yi igba ti o ba fi di ipari osu o gbe ipo bere si owo owo kini owo to fi ra ni ta lo so mo opo ni ko estate ma je mu iyo la fe ba yin da oni gbogbo njije re je ki iyo dun Leviticus chapter 2 verse 13 o si da po iyo ni igba meta in to je ki nkuku joko ti iyo oni pe ki lo de ti olohun so ipe ogbodo fi iyo dun ogbodo lu iyo e si gbodo je ki iyo ku ninu gbogbo eran ebo sisun re ibe ni ewu ti ba mi lo nu fasi kan ki olohun si da po iyo ni igba meta mo merin mi e wa to gbon to so tele won ni ni verse 20 o si wi pe e mu awon koto kan titun kan fun mi wa o wa fi kun e si fi iyo sinu re bibeli ni won si mu to wa oni e lo bu iyo sinu e wa ki lo de ti yo ri bayi verse 21 won si jade lo si ibi orisun omi na o si da iyo eyin kan be to je pe die ninu omi ti nbe nu le yi te nlo ma ni ke da iyo si nigba ti ba gbadura si tan ti mo ka gbogbo samu to ni ki n ka si eyin kan be to je pe shop e la bu iyo si eyin kan be to je pe abe bedi e ni ma ni ke lo mantu ke gbe iyo yen si fun awon ojo die eyin kan be nu ona abawole yin ni ma ni ke ti lo iyo olo je ki n so fun yin pa ati bere si lo eyin kan be to je wi pe ile to ra yen gangan lo gbe iyo lo to lo mo mo da si ori ile yen e ba ka ma ko amenasha aladas mo so le kan na gbogbo ti aye da duro gbogbo n to buru gbogbo n to sa olorun jo bu ola si oro re afi to ba se pe owo ko lo fi asiri han mi gbogbo eni to ba tele to ba ba wa se je ki yi pada nla o de ifa emi awon woli to so fun mi o ni ko mi awon ojo isemi kan be te mo pe ni sunday oniyo gege bi ohun olohun a to ti gbo nkan ti tun mi re gbogbo eyin owo olohun te ni anfani ati gbo mi kini woli wa se bibeli ni o si jade lo si bi orisun omi na o si da iyo si o da iyo bibeli ni o si da iyo na sibe o si wi pe bayi ni oluwa wi ibi ti iyo laso ti le da sise re ibi ti iyo laso ti le da fun re ibi ti iyo laso ti le da jade bibeli ni o si wi pe o so tele si iyo yen and iyo le sise lai se pa so aso tele si enikan ni oro la fi da ile aye oro ni ma ju sinu iyo yen ede ni ma pe si gege bi won se so fun mi

0: sifaya mo ti ye date ma pe si mo mo follow program mo ton lo sori Facebook ma ton lo pada gbadua ejo ni e tun gbe yo yin pade mi ago mefa bo odekunle Epaphras baba mi o e ma ba enikeni chat lori YouTube lori TikTok ati Facebook ibe ni ma ti bere si gbadua bibeli ni o si wi pe bayi ni oluwa wi emi si awotan o mi won yi lati yin lo mo si awotan mi yi lati yin lo oh oni ki yo si ku mo tabi asale be ni a si awotan mi na titi di oni olodi gege bi oro Elisha ti o so ogbe ni bo ngbo mi a si awotan igbeyawo awon mo re a si awotan igbeyawo ti e gan pelu ipe olohun gege bi woli olohun woli odekunle Epaphras lo nsoro ti jo comfort life mission international a si awotan gbogbo eyin ti won ma gbe ise fun ti won gbe ise fun mo a si awotan gbogbo eyin te ni shop but ti shop we otaja a si esa oluwa ni nko mi wo baba yi oko ile kale e wo bo se je oloju mejila loke ati ni sale titi da we o ti re ni kankan gba leyin gba ti ba pari adua yi manike lo da yo sibe wa won ti o tele gbogbo eyin to je wi pe ika eda lo mo ba pade eyin kan be to je pe won ti attack spiritually won ti attack emotionally gbogbo n to se gangan gan bayi ni leyin adua yi e bere si ri ika olorun e won ti bibeli so pada mo mu lati iwe Genesis abo sinu we second king and travel lo sinu we Ezekiel chapter 16 ibi ta de niyan enikan ni san travel lo majemu titun ni bo ba ti mu nkan jade nu majemu lai lai to pari e si majemu titun o ti complete that is a complete statement ninu we iwe Ezekiel chapter 16 e won ti bibeli so ni verse 4 oni eyin kan gbo mi kin to kese bibeli yan omo di ti nkan fi le omo di ti oje olopo omo di ti oje orise omo di ti oje admission omo di ti visa re ki vi bossi kin lo de ti nkan le pastor gbo mi leyin adua yi a se nkan to je abami to yato o si fi aye re yo gbera so nte le mi bi mo se mu lo sinu lu bibeli Ezekiel 16 e won ti bibeli so ni verse 4 oni akoti oni ati ni ti ibi re ibi ngba won bi o akoda oni ni o ni ijo ti a bi o oni won ti da oni wo awon kan won se bi won ti da won wo ni won da oni physically won da wo physically ati da spiritually oni be ni akowe o ninu omi lati mu omo wa wo to so tele akoti fi yo pa o lara I fi yo pa o lara lara oni be ni a ko fi oja wi o lara no wonder asa fi yo pa won kan lara eni kan ni wo ni se nlo iyo lati fi para e ja mo babo awon ti won tele mi lo ateyin te to tele mi lo si Israel ati Jerusalem a di odo kan ti won pe ni Dead Sea odo iyo be ba ti won gbo egbe bayi iki iyo ni bi eniyan ba bo sinu omi yen yo le fun wahala to wa wa bi omi yen ni wipe ko si eje yo kan ninu e nitori pe iyo lo nbe nnu e ko si nkan kan ti nbe ninu omi yen ju iyo nikan lo be yan ba bo si to ba ni egbo lara to
1: great music and a fantastic team
0: ba bo si o sare body enikan ni kini di ah fe bo vi yo si oju egbo do ta oni awon ti en ni koko ti o ba bo si ninu omi yen nigba ti won ba fi jade ke se tenu omi na wonu e igba ti won ba fi jade egbo yen oju kokoro yen agbe kilofa o wonu o Dead Sea awon me ibo eyun atawon ibo bi won se mo po babi leti Dead Sea o ra lumani eyo kan ti won ni ile Jordan stroke Israel ti si pa opolopo biti biti owo fun won oni Dead Sea o de be laipe mo tun lo be yin te n tele mi lo bi o ko se n je ti olohun mo ki yin ku orire now ija ti fi yo pa lara lati gba ta ti bi o eyin wo ni ti fi yo pa lara yi enikan ni envy yo para ebi la ko si a n soro nipa iyo ni now ko to wa di pe ma ja mi nbi oniyo e je lo sinu we Matthew chapter 5 eru ba mi nigba ti mo ri Jesu olugbala to soro nipa iyo ati n to fi aye wa we ninu we Matthew chapter 5 egbon ti bibeli so ni verse 13 Jesu re lo n soro yi gbogbo eyin te ni ki ase won iyo ase won kan bi isa pere lasan ni e kigbe emi ni iyo emi ni iyo aye emi ni iyo idile baba mi emi ni iyo emi ni iyo kini iyo ko se money bi eyan ba fi 1 billion si obe ti o ba fi iyo si obe yin oni ni lari eyin ni iyo kilo de to bi je pe won wa nte o ibi to ba wa o ye ko go wa nbe ibi to ba wa o ye ka dun omo generate jade nbe ibi to ba wa o ye ko omo ri dunun ni kilo wa de ti aye nso yo dida kuda egbodi bibeli re eyin ni iyo eyin ni iyo aye sugbon bi iyo ba ti di oni ti iyo ba dobu ha ibi ti wa la wa ri o ki oni kini a o fi mudu ko si ni lari mo bibeli wa so pe bi ko se pe adanu o to wa fi kun ki o si di temole bi atele se omi ni ko di temole bi iyo ba dobu ah e ki gbe baba ma gba ki o to so mi dobu ma gba ki won so aye mi dobu ma gba ki won so ise mi dobu awon ise kan be to je pe systematically o ti dobu bawo le se mo to dobu ko sentiment yo wo emu ko ni ni lari ko ni si ogo ko ni si nkan amuye ki lo si fa won fi yo pa o lara nigba ti a bi o olorun emi awon woli ni ikan mi fi isiju abami ran won leyin eleyi won bere si mo ni testimony lo ni konbe konbe o se se ko mo ti gbo injele to nbe ninu iyo o ni mo si de re laaro yi bi oluwa se nbe ti emi nbe laye jesu olugbala o to pada reference si gbogbo iyo ko le mo pe orun oluwa baba wa ti nbe ni orun baba oluwa jesu christi ije je mo pe won ki sise takura won won bi agbe kale bibeli de bi wipe bo ba ni oye oye bibeli le mo yo ojo ti bibeli ba yi o o ri pe yanu lo simple ju olorun o mo de o si gbogbo awon ile ti an ti gbe iyo dani gbogbo eni ti o de ja re gbogbo eni ti n tele mi bi mo se mu oro iyo yi je ki yi pada nla ko bere si de ba won atẹgun ti tun atẹgun igbedide je o bere si fe ninu ile yen o ni de eni ti won te mole o ni se foju di iyi pada nla yo de bo laaro yi eyin ayan fe an te si wa ju ni ola ni agbara eni to ni aye atorun mo kopa emekwo no yadali abadasha ni bulletin bo mi engineer e pe eni to pe wole ko no sare form o ma se pe mi o ni dato mi lataro ki n to tun form gbogbo eyan omo olodun te n gbo mi laaro yi gbogbo eyan ni egbe eyan yin e ja gbe pade mi e gbe pade mi lori YouTube TikTok ati Facebook to ba wa di ola ololo lai pepe yo pon ma nwe ma tori pe a se awon nkan kan ma so orisirisi awon ogun ta fi yo itaku boya tin ba do Facebook ma bere si so ma wa so awon kan ta fi se odekun le Epaphras enikan ni bo mu church yin gan wa nwe ma mo fe wa nbe lola lati wo ode wo moto gbagi elebe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage e ni agbara eni to ni aye atorun agun mejo abonisi o waye elekeje o bere ni agun merin is a powerful meeting and I'm glad I did for the community on Sunday. E je vele ida to mi kin to ma lo nkan kon sele laaro yi.
2: Hello baba mi e ka ro oruko mi ni Oyeride Adeleke oje omo ijo ori afefe ogbe Olorun ga fun eko to ye koro eto yi aye niyan pada eta gbadun ni mejo yin oluwa yo ma so agbara yin di otun oluwa yo ma teyin siwaju mo ni eri to po repete akoko eni ka lo ka lo ra ile odupe lodo Olorun pe Olorun pese ile to po repete fun idile mi on keji oni pe awon meji won keko jade awon mejeji si irise Olorun si wa pelu won lẹnu iṣẹ náà ẹrí kẹta oni pe Olorun ra ọkọ tuntun fun idile mi agbe Olorun ga fun iyanu eti Olorun ṣe ninu aye wa lati pase ẹkọ eta ri lati ọdọ yin Olorun yoo ma tẹ siwaju mo ki mama Olorun yoo ma so agbara yin di ọtun Olorun yoo wa pẹlu yin o.
0: Nice inu mi n dun si testimony baba yen lati ilu Canada gbogbo eyin ọmọ Olorun ẹgbẹ ọwọ mejeji si aya gẹgẹ bi woli Olorun angeli to lo won pe owo oja angeli to lo won pe owo odun angeli to lo won mo da oloko ko dari afefe owo si o baba mama tin bo mi lasiko ni yo yi aye re yo la yo in the name of Jesus Christ o to dale eritie na jade in Jesus name ugbe yo mo lo ateyin te follow program ugbe yin te need amewa to owo lana to jeje ugbe yin te gbo olodun bo po owo loni oye mu ore ati idamewa yin jade mu idamewa re jade sa mu ore re jade Olorun ba mo to win kan mi ti o tun sele account number church ni ki n to pe account emi oluwa ni gbadura gbogbo yin te fe da ore laaro yi mo fi majemu ipe so tele olorun to ni gbogbo fere si orun gbogbo eni to ba se ami si fere si orun fun won orun owo re ko si ki won na da layo ko pe mi fun testimony oya account number church ni gbogbo omo olorun fi gbagbo rubo ibeli nipa igbagbo ni ebeli ru ebo to san ju ti ke ni lo 1966 36 36 36 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade iyen be bi yan ba wole enu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o gbe jade gbogbo eyan ọmọ Ọlọrun ti won bi lo ni e wa kunle e je nso tele aye kan ton ba lo gbogbo eyin ti won bi ni oni oni 22 ten mark wedding anniversary tabi birthday yin e lo owo mu laye oye egba egba yin to dun egba yin to po egba yin to pe in the name of Jesus Christ you are blessed e je mo lo Facebook eni kan mo be share testimony temi na 08088 71 65 66 08088 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is wonderful
3: from Lagos this is
4: your 104.5 FM this is 101.5 station with a voice for entrepreneurs

0: bere lord hold on fit ara down hold on down hold on down hold on down hold on down apegere ba egere pa ma pa ma pa ma pa ma pa ma pa ma pa ma pa yenu pa la pa na wa gba to ku o si o ya jade wa hold on fit ara down fit ara down fit ara down hold on sha hold on sha hold on sha hold on sha hold on sha hold on sha in the name of Jesus o ma ra nuba wa mo iwa asemo be ko le yi pada Jesu oluwa wa
1: amen
0: ko le yi pada apostolat uli SMO Mustafa JP baba segoba lati jo seed of Christ golden church land of reality tori jo wa ni gbaremu ijobi airport area ni ribana te ba ti bi ore meji agugu so pe won lo si se bi oba ko se ti o mo be lati ore meji agugu o le ri okada o le ri mawa oko na be oko church be wa to ma gbe awon mo olorun lo fe ni gbogbo program bi iru ola Wednesday loruko Jesus o ma ri anuba in the name of Jesus mo gba gbe ipade lu fa pe o pin osu lo mo waye yeto su yi e ti mo ri pe tori pe a ni ipade pataki ti so sororo idini yi ti a fi se na the 16, 17, and 18 so o to di October ka to to pade loruko Jesus ori anuba bo ni wara anuba opolopo ojo Thursday ati Sunday mo ma wa ni gando sugbon e mo pe iru awon ose bayi ah papa to ba je ose keji ru Friday a to je iso oru gbara mi fun mi mo gbadura loruko Jesus o ma ra anuba in the name of Jesus wa se bi oba mo ni wa se bi oba mo ni wa se bi oba mo ni wa se bi oba in the name of Jesus ati gbadura lana iru awon adura wo la gba lana agbadura nipa ibukun agbadura nipa owo mo ni a to gbadura fun itara orun lati fi da wa lohun awon ebe ati adura wa loruko Jesus o ma ri dahun la mo ni wa ri dahun la mo ni wa ri dahun la gbogbo eyin omo olorun ta jo lo si Jerusalem to ba ti wa ni Ibadan lode la ma pade ni you fit to ba ti de mobile ni ring road so pe o lo si you fit fly ko senti o mobe lati mobi loruko Jesus o ma ri anuba e mo gbagbe passport yin sile eyin ti ti gba form ti e ti bere fun form e le send the message si ori line to pe ya bi te pe te fi sanwo pe ka send the forms yin wan send the forms yin loruko Jesus wa ra anuba ola ni screen ti Eko ni you fit fly ni Ikeja loruko Jesus o ma ra anuba o ma ra anuba awon kan so pe bo la se get number to sanwo e pe number yen wa to yin sona loruko Jesus iri ati anu o ma to yin leyin igbagbo leyan bi se kan and because of me last year on bati I first screening only daddy only would see me you 500,000 lo only but you back on lo think back on bati b you want my go my day wa or you ma ko te de o ka kanjo yin ye ba to de lo pe bo die ti ye 400,000 we de fi deposit e je ma pe a jo lo jo daddy a de jo de ni ba se so re o ti ni e yi ti e ile ma je mu ni ara vi ku ni na ya ka fa bu badua bu mu e yi ti a ye dadlo loruko Jesu imo won lo re o ya ko ma dasan bayi ko ma dasan ko ma dasan ko ma dasan ko ma dasan ko ma dasan ko ma dasan in the name of Jesus atolo ba daye lo o ma fi amesi okunrin kan ninu bibeli e je mo pe ko mo pa olohun le lo ba o ninu iwe onidajo lori kefa ese ikerin dini ogoji bi ese ogoji olohun fi ami si idahun e mo fi ami si idahun e Gideon amila lo fi si idahun e gbogbo awon ami to be lowo olohun de fi ami si o de ri iyanu olohun de ti leyin o de jago o de segun loruko Jesu itara nla tolohun fi da awon iyara igbari lohun loruko Jesu o ma fi da awon re o ma da oro re o ma da oro re o ma da oro re o ma da oro re o ma da oro re o ma da oro re o ma da oro re o ma da oro re o ma da oro re o ma da oro re ni le wo awon ba kini ori keje de logun ese keta de ni ogoji titi de kokan de ni ogoji o je mo pe ngba laija gbadura o bere fun ina lati jo ebo keyan mo gbadura ko ma so pe ki no bole laisi lanta lati kerosene lati petrol iru bo ni lo tin bo sugbon o gbagbo lo de fi ami la o de fi han kilo sele ina de ti orun so kale wa o de jo ebo o jo igi o jo okuta o jo omi o de la gbogbo e patapata ina olorun o so kale o de sise agbara mo gbadura bi awon ara igba ni se pe ti woli elijah pe ti olorun de fi tala o de fi da won awon angel re won se ise na kankan ah ta le sabi meje mo gbadura mo ni olorun ba da elo Itala, Olua fi da lo, o fi da lo, o fi da lo, o fi da lo, o fi da lo, o fi da lo. In the name of Jesus, Bible ni kan bere pari gba ka wa kiri awon ka kan lekun, pe lekun ayo de ma si Matthew ori keje se keje. Mo gbadura lona, loruko Jesus Olua ma da o. Olua ma da o. Olua ma da o. Olua ma da o. Si Olua ba fi ta da o yen Olohun. Gbogbo ni ko da Olohun e gbo mi sa ni ipade ona Wednesday gbogbo bi to ba wa pata da pade ipade ona ipade pataki ni emi papo ti wa ni program latago mejo akaseni to ba wa ni Ibadan program wa Ibadan o wa ni Port Harcourt o wa la Bekuta kini e Bekuta keji keta ati ekere iyen nikan ko program wa ni Ilorin o de wa ni Osogbo o wa ni Ilesa papa wo to ba wa ni so ba wa labuja ni duze ipade wa ni one Wednesday gba dua loruko Jesu o ma ra gba ni saki church to wa ni saki to wa loyo Wednesday la won na ma nse loruko Jesu o ri anuba o ri anuba wa rogolo wa rogolo wa rogolo wa rogolo wa rogolo mo fe ka tele igbagba ati apere iranse bere dokita ti so pe oyin onu e won ti connect ari lowo oyin onu e bo ti wa yin operation lo ma bo si but o mu apere gbagbo e o le gbadua e gbo ti doctor yen wi de gba to do doctor pada
1: mi le jo ko mo ti le o wa wa si bo wa si mi do ko na ma ni o ko wa de le bo lo ko ti so ya kan ti ni da wo ani o ni ko n gbọ titi ni ni n se gbọ mo dupe lọwọ ọhún o wọn kàn pé láti mo lé mi ó kàn jẹ kí n bímọ ọhún mi pé ìròyìn sọ pé ṣòro ìwé ìkọjọ tí kì í ṣe ní bóyá àsìkò yìí nípa ọwọ píparí síwájú nínú pínlẹ lọnà tó ń dọtọ ìlú tó yẹ pé ti bá wà ní the next 52,000 ti chọọkì yìí tó bá jẹ bá pínlẹ ìwé ìṣe wa ìwé ìṣe pé ṣòfò kan ní ìṣe kò ní jẹ ní ìkọjọ sínú ìkọjọ tí kò ní jẹ mi ní bẹrẹ ní ilé ọdọ mi tí mo ní ìwé yà bí àti ọjọ́ bí mo ń fi lọ ìjọ wọn ló bá ẹjọ́ dọ́tọ̀ ní ṣọ́ọ̀kì yìí láti ìlọrin tó bẹ́ẹ̀ rẹ̀ ráyìn ó rí pápẹ́ mi ju sáré.

0: joki lori awon iroyin ta ka oni ke aje ka soro le lori e ma je ka pada sori pe kini kan eyan kan a de polongo ibo lori otunu iroyin e le ka ro
1: e lo sa
0: e ka ro sa
1: ala ko sa
0: ami o o ko yin
1: e se popo e mi se sa
0: ami sa
1: aje iroyin bo bi mo wa lati won we
0: aje iroyin bo de lati
1: o ti mo fe so be ni sa e le sa o ti mo fe so ni se number 1 leta We pay. I said, because I want to make us so I can work out that sorrow to that day. My boy, I'm not trying to see that.
0: Emajabura wa se muti man tenu mo opinion yin e so erunba ti on to dun yin lokan ni mo e ma tu mo a don pe ni se to ka ri very kankan e le ka ro
1: e ku ti
0: mo sa
1: anje
0: e sa
1: dum ko na ti sha emak
0: ami o ko yin sa
1: ami la tun de igba
0: ile pe
1: I'm all lucky with you, bro.
0: Okay, sir.
1: I'm all lucky with you, bro. Any call, pay, you know what did it? No, we are calling me daddy to Toshi. And all you need now. When she won't tell whom I go, whom I go here. Then go to the job, our job, or your phone, so I'm not your money, get them. What your money? I'm a lot of different going on. Big was in your pocket, any, you know, that person will call you.
0: Yes, sir.
1: Ekun
0: se lawo. Ba wa se oruko yin.
1: Mi alagbe lo fa mi wa.
0: Ami sir.
1: Pelu oro luwa yin.
0: Oruko yin sir.
1: Oruko mi ni Oladuwe Ji Akanfe Omojagun lati mowe.
0: E ka bo sir.
1: O. Awon eyan wa ti won si jọba le lori ko lo sa nu wa ni. Nigba ti Dangote to lo to se refinery. O ni 500 naira lo ko ba jade. Kere si 500 naira ba mi si. Baba wo ba to jo nugba baba ni mo si re kan ori kankan jo si won lo polo pe won le je nkan ti baba lo polo be ni ase di won fo polo wa tori ni adu aga kan wa be so lo ni pe ko lo fo ani joba giri ti ola na wa me kan iya epo
0: oda ami e seun sa
1: gbo nkan ta nje lo ki won ju epo ani isma de ni aba ma di ma de ba ni aba epo olo so ni wa
0: ami o e seun go baba e seun sa omo jagun lati mu we ero e ka ro
1: Hello,
0: sir.
1: In fact, I don't care.
0: láti omi ata.

0: esatiri century no lo soro emi omo yin to tona ni e ma gbo eto mc rawo akeweje gbogbo soro soro ri radio don't touch it e ma gbo
1: be ni ko se lere ehoro ko so lokiti jimere ko se da to le bejawe laarin agba mi to ba je ti ka pede lori radio mc irawo akeweje ori radio e ma gbo
2: eyan wa lokunrin lobirin lomode ati lagbalagba mo gbe tuntun de ohun ara ni o emi ni oluwa kayode olasende ti gbogbo eyan mo si ajire bi e ba wa lo sori eto bo se nlo lori ikani jordan 105.5 fm lowo omo yin mc irawo agbalagba omode to npegbe baba re loko eri oluwa gbe mi leke adebayo wa ni kale fun yin ni gbogbo igba e sa lo sori eto yi bo se nlo ni eto e lo sori eto bo se nlo lori jordan 105.5 fm e pade omo yin lori eto yi yo da o yo du
3: e ku dede asiko yi gbogbo omo tumu wa ile so mi jona moto mo loruko mi emi la role kola olawoye akinwo lo ti ogbodo ku baba mewa sele lo so fun yin pe e ma tete si gbogbo eto gbe mi leke omo adebayo mc rawo akinweje gbogbo pedepede o ma siri agbe e je ko daru oro o ma ye si aluko e je ko kosun ede mc rawo mo riri lekeleke e je ko kefere lori afefe akinje gbogbo pedepede o ti mo wa di tu agbe kale ewe e je ko ma jeun pelu agba e ma gbo gbogbo eto mc rawo e si atileyin pelu ipolowo ati ikede emi arole kolo lawi baba mewa sele lu lonte ayo.

0: pade adua lo ngba o agbara ko eni ba ma dide o ma sare sin ajo e ba mi sa eni ti o ba fe dide la ma so wi be complain give me gini am I complain oh my god inu aye la tin ja ogun inu aye la tin bori e oga ti o ba si ogun ko sogo inu ogo inu ogo ni ogun wa inu ogun ni ogo wa mejeji beji ni won anti o kan sun ekun ni ekun o le gbe edide ohun ti o need ni ki o gbe igbese brother inu aye lo ti ba ogun idi to ma fi mo ni pe ojo ti won bi e togun togun won bi e tigbe tigbe won ni mo be ti o ba ke won ni gbe ninu eje won ni gbe awon kan re ri lojo ye pe abimo titun iwo de nsuku o suku won si aye ni oga o de ma suku ko to rogolo eni o suku ki rogolo e kibe adana ro beside ruri kaba ogun to nja mi oluwa da duro ogun to nja mi oluwa da duro da duro da duro da duro yes oluwa wa oga aso dide ki seyan lo npe ani to pile rugo ojo promise emi ni woli adeni omo oni olorun fe lo mi fun e lola asiri laye o ago meji aro titi wa ago mokla tete de o bi abati npari o mari mi fun ka se ibo ni be owo di onirin ni ona kororu sas pastor number to ma fun
1: awesome talk every day all day
2: on Jordan 105.5 FM station.
3: This is Jordan 105.5
4: station with a voice for entrepreneurs.
5: Your favorite tunes are just a click away.
2: You feel it?
5: Jordan FM.
6: Wa ma pe mi je kin tu pe le kan si 09067342441 se yele ni ekeji le yi 09011670740 checking to PC 09011670740
5: listen down and turn up
6: 08186850404 bole kan si 08186850404 pelu 08033378254 je kin tu pe le kan si 08033378254 ele to kere leleyi 08063092307 gbo le kan si 08063092307
0: Oh dear, so the majamu aso ogo ra ko ni se bo ma wi talembe okiki omo ni mi
7: okiki omo ni mi
0: a o ni da mi duro oga won ni da duro
7: ai
0: ti won ni da duro mo fa ko gbo ni pa ipade si jaroke lohun

0: Parmesan. On dit à Yankee.
1: On dit à Yankee.
0: Lara, mais.
1: Lara, mais.
0: Mon bac, pas de rap. Oh, yeah, yeah, yeah. On dit à Yankee. Lara, mais. Mon bac, pas de rap. Mon bac, pas de rap. Yes, on doit voir.
1: Mais.
0: Gbogbo awon tin fa mi pada.
1: Gbogbo awon tin fa mi pada.
0: O ma fa yan pada o. Owo ajuro ni. O ma fa ni pada. Ani jo debi ogo. Eyin owo te fa mi pada.
1: Eyin owo na fa mi pada.
0: O di aso di maje.
1: O di aso di maje.
0: E gba ida.
1: E gba ida.
0: Ore ase jade. Owo yi gba ida.
1: Amen.
0: Listen to me. Aro la owo di onini ni ona korodu. Sauce
1: Boston.
0: Ni bi ologoda. A jo ma gbadua ogun yawo boji. Number to fa fun e. Ma pe mi si pe wole mo mo lola
2: kokoro te ma fi wole soro baba woli oni eleyi 09067342441 se yele ni ekeji eleyi 09011670740 ati 08186850404 pelu 08033378254 gbọ le kan si 08033378254 ele to kere leleyi 08063092307
0: mo pani ashe okiki re oni se daduro
1: amen
0: mo su aso tele ile re oni tuka
1: amen
0: mo pani ashe irawe dide
1: amen
0: ohun kankan ni mo fe ki o mo ji alagbara ninu adua be eniyan ba ti ji alagbara ninu adua ogun kin mu o ikeji ni wi pe gbagbo ninu ara re be eyan ba ti gbagbo ninu ara e ni gba mi ogun ma bori e sori nkan ti mo fe ko fi gbagbo ara pe rira e wi pe ola mi ma soro be eyan ba ti rira bi pe ola e ma soro ipo eyin lo wa ohun kankan ti mo fe ko tun mo ni wi pe mama e le miss e o gbodo miss e baba e le miss e o gbodo miss e ani ti ki nje keyan miss e ni eleda re o de ni idi to fi de wa si aye e ki gbe oluwa fun mi ni ogbon
1: oluwa fun mi ni ogbon
0: now there's a wisdom to make it bi olorun ma ti fun e ni ogbon lati si aseyori o ma easy fun olorun fun mi ni ogbon imo ati oye
1: olorun fun mi ni ogbon imo ati oye
0: ti ma fi dide
1: mo
0: je ye ye ye ye
1: Amen.
0: Ana rubi sindaya gaba koni je gbe mi ma so fun gbogbo
3: music and vibes.
4: Awesome talk
5: every day.
0: Okiki omo lo nsoro.
1: Okiki

0: ja ba tegun oda awo duro oluwa seru bota o alagbara je tun ko ni kan fun yin orin mo ma nko nigba tin ba fe mo asiri ijile papa julo nipa oro olorun ati nipa aye kan ti mo wa yi ma nko orin yen mo de fe ki gbogbo eniyan to ba mo ko ba mi ko si mi lo ju emi si mi lo ju emi o emi na fe mari ro ijile si mi lo ju emi oruko jesu
1: amen
0: oju emi re si loni
1: amen
0: kapari na sandalia iye re si loni
1: amen
0: ah iye re oni ra
1: amen
0: lo suta kapadalia
1: aha
0: eti emi re oni di
1: amen
0: oju emi re oni fo
1: amen
0: gbogbo bi to ti nilo isiniye iye re si loni
1: amen
0: ogo fọlọrun loke orun
1: hallelujah
0: jesu oluwa wa
2: amen amen amen in jesus name
0: ni ose to koja mo salaye fun yin lori the tongue of the wicked word ma continue lori iwasu yen loni bayi the tongue of the wicked word so iwo to ba wa ni ori ofe ko pade mi ni pora ni ojo wednesday yen ni ola the tongue of the wicked word aha ayeika aha ayeika bami o bami oluwa ran mi si gbogbo eniyan ni orilede yi pata ati ni orilede agbaye jake jado ibi ti e ba tin gbomi ani lo ki e sara ani lo ki e sara ani lo ki e sara lori aho ani lo ki e sara ejo to ba ti gbapo to ba ti gbagbo wi pe aye yi ni kankan lo ju si o o si ma ku o laye yi lojo kan caution na ho re o
2: yes sir
0: to ba gbagbo wi pe ati ku ati alejo lo je ninu aye ba ho re wi jo o bi a ore si akiesi gbogbo ero ko la je o gbogbo oro ko le yan ma so jade a ore oni dejo ko bu eso o a ore shell o fe yi ayan mo benjamin pada o pe ni benoni lese kese a ho jacob pe ni benjamin pada aha ya jabesi koba gbolohun olodumare tu jabesi le eyin wo le npo mi ni owo to je pe aha conductor la se lode yi tori change
2: chai jesus
0: eyin wo le npo mi lowo mo wonu moto kan lati ikeja nigba aye mo lu e mo nba lati ikeja mo de joko awata joko an lo sikini mo lo mo ma bole ni ile po kedo awata joko aso 40 naira awon to mo stand is 20 naira baba ka agbalagba rugo ni o wa lori duro baba ye conductor wa bere 20 naira lowo ni o be o ni omo mi jo ibi ise mo lo ibi ise ti mo de ti nbo ko sowo lo mi ese ni mo fi rin de keja long ki n tori mo lu ewo o be baba yi se lo ti baba yi don wa yo bata ese baba yi kan bo se yo bata ese baba ye ajabi ti baba ye ti e ti ma bole ojina mango lo ti ma bole o yo ese bata baba yi bi mo se ri niyan mo ba fodide lori ijoko ti mo wa mo ba ni ki baba wa joko lemi ba dide duro o wa ni o sanwo ba mo yo 20 naira mo fu igba ti baba yi ma bole o woju conductor yi o ni mo wu ola re mo si suku
2: jesus
0: o wa koju si mi o ni iranse only motive ball and motive
3: on Jordan 105.5 FM station.
0: This is Jordan 105.5. Station back, bring by me, Otidi, and she alone. Only white boy, only nigba ti oro yen be si se ni wo to se pada ran ti oro baba yi emi o mo bojo la conductor e se ri bayi o sugbon oro agbalagba to mi je nbo loju e ibo la hodi o si kanedu na kali aga soto biafa aho ba won ba tu o si le loni

0: ki bobo eyin omo olorun te ngbo wa lori eto lesson kese fun ti ale toni oruko temi o yi pada oluwa to bi lo ba yin na ni o omo baba tin je o delicate bobo eyan ti mo si mc giga loluwa alohun tolorun oni pelu mi bi ni baba woli ti bobo o agbaye na ti mo tolorun si nlo ti o si ma
1: go aw
0: lo si wa si wa si baba woli ola tunji talabi ta ti mo si baba woli lesson kese baba woli sa e ba nki bobo awon ti won gbo wa nle
2: gbogbo eyin omo olorun to ngbo mi la koko yi
0: yes sir
2: mo wi ni oruko jesu christi ti nasareti
0: yes sir
2: o di aye ti won mo yi oka
0: loruko jesu
2: eyi ti o je ko rana lo
0: loruko
2: jesu loruko jesu ara ina woda
0: amen loruko jesu
2: gbogbo ogiri tan mo sari iwa ti olore re
0: loruko
2: loruko jesu Caterpillar di orun
1: www.jordan105fm.com
2: Ogwo dan
0: Amen loruko Jesu
2: Be lo ma ri
0: Amen Amen Amen Amen loruko Jesu Ah baba woli Eku ise Oluwa lopolopo sa Oluwa tubo ma so agbara yin dotun
2: Amen Jesu
0: To baba woli sa eni Oluwa run yin ni ise Lele temi si mo to dam loju pe Tolorun ba ti le fi ran yin ise te si ji ise ohun o di don ko se ibere mi wa re sa baba woli ise wo lolohun run yin lapoko isa
2: gbogbo ayin omo olorun to ngbo mi lakoko yi
0: yes sir
2: nibi kibi to ba wa mo fa ko farabale tori pe bi oluwa ba ti ran mi ni se ohun ti oluwa ba so o ba se
0: oh yes
2: bene Idi ni to fi je pe gbogbo eniyan patapata lo ma nberu nigba ti Oluwa wa so pe bayi ni Oluwa wi
0: ko se ro nbe sa
2: awa gbo mi nibi kibi ta ba wa
0: ete ti o
2: Oluwa ran mi si wo mo berin yo Oluwa ran mi si iwo iranse kunrin gbogbo eyin ti ona nyola gbogbo aye ti e woju olorun fu omo
0: e farabale
2: olorun mi si o aye ti ise aye olodede to je pe ara niyin sugbon ti e o fe ki ara niyin mo olorun mi si yin o
0: yes sir
2: agbo mi dada
0: ete ti o ete ti bele je o
2: bi oluwa ba ti ran mi ni se o ma se o
0: o di dandan sa o di dandan sa
2: o ma se o
0: iyen di dandan sa
2: oluwa ni eyi ti se yin o lo dede ati eyin ta ori omo bi ati eyin ti ona yin di
0: o di gogo to ha
2: oluwa ni ke lo wa eso
0: fruit lede ebo
2: bene eso meji la fi an mi ni oju iran mi
0: yes sir
2: awesome tabi apple
0: orange tabi apple
2: bene emo deja o
0: emo deja o
2: iwo mo kori iwo lara mi si o
0: to ngbo ba iwo
2: ngbo deja o
0: deja o
2: iwo mo beri iwo lara mi si o
0: ohun oluwa ni o ohun oluwa ni o
2: olorun lo ma fi kan kekere lo ma fi solve problem to tobi
0: ko si ro nbe sa
2: ni oju iran mi mo ri pe awon eniyan mu eso lowo won de bere si ni yo won dunu
0: inu won dun
2: bene
0: won ya yo
2: elo miran gbe omo dani won de mu eso dani won yo mo ri elo miran ti ise re dide to mu eso dani to yo mo ri ani ti ona di to le na o ti la bene eso ni mo ri lowo yin o
0: se ngbo baye eso
2: aro la
0: aro kutu fe ola
2: e ma mu eso kan dani
0: eso
2: isaida ke mu osan tabi ke mu apu dani
0: osan tabi apu
2: to bari ni alai ti di aro la
0: aro kutu ola
2: o ma ri ni church lodo mi o ni kan ti oluwa to ni ka fi se o
0: ete ti o
2: te ba ti gba wadua pelu eso yen ti mo se ise woli si ona ala o
0: ami
2: kin mo lona se
0: ona ma la
2: ewo ere ba mi ni o Bible wi pe
0: yes sir
2: o ni egba olorun gbo
0: yes sir
2: o ni afi idi yin mule
0: be ni ko si ro nbe sir
2: o ni egba woli re gbo o ni e o sere
0: ko si ro nbe sir
2: egba mi dada
0: e ti o
2: o ti bible so ye yin o te ba ti gba olorun gbo you will be established.
0: Amen.
2: Ah, on to so die.
0: A o fi din mu le nje be o.
2: A fi din mu le. Sugbon to ba gba ohun Olorun gbo. Lati ara woli. Ise rere ni o.
0: Ko si ro nbe.
2: Iwo mo be to woju Olorun. Fun omo yi.
0: Omo bibi.
2: Eso lo nilo.
0: Eso lo nilo.
2: Bene. Eso ni o. Boya osa tabi abu
0: apu
2: iwo ti ona re di
0: to di to ha mo
2: eso lo nilo
0: eso ni wo na nilo ohun olohun ni o
2: bani iwo ti ise re di gbese ti oja re ota eso yi lo nilo
0: eso ni wo na nilo
2: oluwa ni wa pariwo e lori radio
0: iranse re nke o
2: laloyo
0: oli oluwa nke o
2: egbo mi da
0: ete ti bele je o
2: on to ngba biribiri fun o le je eso yi na
0: lolohun fe lo
2: lolohun fe lo
0: hey hey ti on gba bayi
2: bari
0: hey
2: on to ngori oke kiri fun
0: eh to n sasa tun so si
2: o le je eso yi
0: lolohun fe lo fun o
2: ije mo idi
0: eh eh
2: ti opolopo eniyan ta fi wa church wa
0: baba ti
2: e ma ri eru lona bayi
0: ko si ro nbe
2: ije mo ri si
0: ko si ro nbe sir
2: ti oluwa ba ti so nkan o ma nse bani awon eniyan ma wa lati wa gbo iran lati gbo ohun oluwa
0: lati gbo ohun oluwa
2: opolopo yin le nlo churches kakiri
0: ko si ro nbe sir
2: sugbon ori ona bayo
0: ko si ro nbe o
2: be se ngbadua to sagbo mi
0: agboye sir
2: idi te se ri ona bayo ni pe e gbadua e se adua gba bani e gbadua looto sugbon o ni itoni
0: e gba ko lohun to yin
2: bani
0: latowo woli
2: itoni yen le nilo o te yan gba biribiri fun o le je ko fun omo kekere lowo logun ma fi je
0: o to ogun a si pari
2: bani sugbon eyin omo e lo bi a lo ma gori oke
0: ki beni a lowo moto lo
2: ni odun kan
0: yes sir
2: mo lo idu ajina re
0: yes sir
2: mo ba obirin kan be o lo ti lo su meta ki lo se ara ntani ara nta
0: like tata sa
2: bani oluwa ni oro re oni lori oke
0: ori oke
2: oluwa ni sugbon bo se wa to ori mi
0: yes sir
2: oluwa ni ki so pe ko wo aso ni odi
0: ko wo aso e lodi
2: lodi ko lo si ori ile agbara ni du ajan ko ko gbadua nbe bo se gbadua ra otu bani bo lo si ori oke olohun kole
0: yes sir
2: awon to ti lori oke olohun kole ton ba di olohun kole ki won bere mo ba okunrin kan ni ori oke olohun kole osu meta tan lo ti wa nbe niyan ko le rin
0: 3 months
2: bani e bere lowo anybody ko le rin o ma su sile ni obirin ni
0: jesus
2: ko obirin je wa nbe ti pe ti pe osu meta
0: osu meta
2: ti mo de be
0: yes sir
2: emi o mo mo bere mo ni kilode ti odide nigba ti gbogbo eyan gbadua won ni ko le dide won ni ko le rin oluwa ni o nbi lo nilo
0: omi
2: bani ni wa jo olomo duro yi mo wo omi si lara
0: yes sir
2: odide ori ariwo lo
0: ariwo
2: ni ori oke olohun kole bani ariwo lo o iyan ni pe ta won na ba mo pe omi lo birin yen nilo ta se si lara ta dide wa ti se
0: be ni ko si ro no
2: ba ko se ntori re gbo mi
0: teti o
2: iwo to gbo mi yi o le je eso yi na ni aye re ndore
0: eso
2: bani ta gbo to ba ti le ra eso yen wa oro ilu oyibo agbo si
0: aje bo si lowo
2: o le ja pe bo ti ran so yen wa ti mo se woli si wa mari olodun lo soro o
0: be ni sa
2: ma de ja o
0: ma de ja o
2: ora o san lale yi to ba abi ko ra
0: apu
2: to ba wa ri tete de waju to na ro la to ba de ni aro la
0: yes sir
2: wa ba o san tabi ko ba apu iwo ra iyo kan eleyi toku fi na fe mi mo ri o to lu wa ni se ma se gbo to ba ti je
0: Yes sir. Yes sir.
2: Wa ma kira re ko rire. Bani. Ibi kibi to ba tin bo.
0: Yes sir.
2: Eyan ni aro la.
0: Aro kutu ola ni o.
2: To ba ti di ogba. Ogba agege. So fo lokada wi pe Church baba
0: lese
2: kese lo lo ni moji sola
0: yes sir
2: lede oye metun lati ogba so fo lokada pe Church baba lese kese lo lo ni moji sola
0: yes sir
2: lede oye metun to ba ji agege pensin ma lode so fo lokada lagege pensin wi pe Church baba lese kese lo lo ni moji sola
0: yes sir
2: lede oye metun Oye meko wa mo edi waju church kan wa ma so edi waju to e ago mefa laaro la church atiku tete de ni ago mefa laaro la mo be iwo mo kunrin ma deja mo be iwo mo bere ma deja jesus lo ran mi si o ta lo wo ba ran mi si o o ni gbo mi lori radio yi wa gbo dada se ri gbogbo eyin te nbo
0: yes sir
2: fun ise wo li osan tabi apu yi eyin to nbo nikan ni o e ma teso
0: oyin lale yi
2: bani emi ni woli tarabi e da olorun mo nu aye mi lona e mo eni tan peri woli lona
0: yes sir
2: bani tori na e ma test iyan yin to nbo na ara ni o to ba tin wa na ara o ni da test
0: toro
2: ni ise woli temi ma se moju lori oruko re to ba wa de lona pelu osan tabi apu wa mo wi pe ko se alagbara aye kan to le da eduro mo
0: aye Oun la ti la dedun baba woli Olorun lese kese fura won e mu tete de morayo mu pe leyin anu se mi o fun bubu eyin te nbo awon opo yi ni ero ba ni so te so baba woli lese kese 08069633352 08069633352 tabi 08029178678 08029178678 ati 08084101529 08084101529 nere ju bayi lo lori eto lese kese fun titi wakati oluwa to bi lo ba le mi nje o omo baba ti nje o deleke ti gbogbo eyan ti mo si mc giga loluwa alohun tolohun oni ire ni ti e o ati temi lojo gbogbo alaafia ni fun wa

0: 47 yen bi Joseph Simbo eni kan lo bere ote yen o o de fi awon re so pe ewo alala ni lo nbo yen to no fe joba lori wa e je ka mu ka pa ka wo si kan ninu awon wo yi ka wo boya la re yi o se awon to ko de fe sugbe gba won de support e pe loro to so eni kan wa ma ba wa pe e ma ja para kunrin no no no ma pa o yen wa gbogbo lati gba sile o wa no de je ka yo e je ka yo nu wo te fi si yen e je ka ta aturowo yen na won de bo aso orun re won fi ye je wure gege bi eni kan ti fenu so pe baba won o omo yin ti ku o eran ko buruku lo pa je o baba ke o dake lai mo pe won ro pa won se bi fun Joseph ni won de fi enu won fi gbe Joseph jade e gbo mi dada enu no fi ti Joseph mole enu do gbe Joseph jade emi wi fun elakoko ye bo se ti a mo se sinu aye re ti enu se sinu aye re ti o je kaye re balance ni oruko je abase yen je e gbadura pe won ti fenu de mi emi mi mo fe fi enu tura mi sile ninu de obirin ninu de okunrin Jesus mo fi enu de oye ma ja Oluwa Oluwa etu owo aye lara mi etu owo ikuko lara mi etu owo isara mi kuro lara omo mi etu kuro ninu ise mi etu owo yen kuro
1: Jesus name.
2: Mi a di da olebi pelu
0: ninu e lati fi da won lebi pelu
2: iwa na ni awon kan ninu awon
0: gba ti mo wa ninu iwe ori David 91 number 15
3: owo ko
4: everyday on Jordan 101.5 FM
0: owo oruko mi
2: yo ti da lohun
0: iyen ni pe oruko moju emi o si da lohun ije woro ti pa olorun mo yen ni pe ma bu enu e ojo awon adura kan wa teyan ki n dagba o ma wa ni miss awon ton gbadura yen ni mo se reti e laaro yi ni atan bere ni waju goro yen ni diroko express road ni bo ni won tin bo soju ore ni sejoko ni se ninu ota lohun ni abi ninu coca cola lasia lohun abi ninu iju lo tin bo ni bo lo tin bo ninu yana yesi lo tin bo ni abo ni buku abi tin se idedo lo tin bo abi ichokoto road ni abi gbesa abi tin se obo lati badagri tabi agbara join me ni aro yi ni ti se iwaju goro yen ni iduro express on church wa gbogbo en te wa ju ore ati gbogbo nu ota e je ka jo ira ka jo gbadura yo re dara fun yin gbogbo en te wa ni oba so jo nbi e je ka jo pade ma je ma se lori yin e ni ida kuda okun ayo re ni bori anu ni ko lodo yin okun ya bale we jo so ori ke we se kejo si kerin la
2: oluwa si fun joshua
0: olorun so fun joshua pe
2: ma se beru won
0: ma beru won
2: ti mo ti
0: fo opolopo yin le ni ase lenu eru ni o je ki oro yin wa si imuse ni o eru okan yin lo pa na yin lo da yin duro hey sa se se ye sa se se ko de se se mo toro so pe ko se se yes
2: do ti mo ti fi won le lowo
0: mo ti fi won le lowo
2: yo si okunrin kan yin
0: ko ni si okunrin kan to ma ye
2: le duro ni waju
0: to ma le duro ni waju re
2: Joshua si yo si won lo
0: Joshua yo si won lojiji
2: o si goke lati gigali
0: lo goke lati gigali lo yes
2: oluwa si so oluwa si fo won ni won fo won ni waju Israeli
0: olorun fo won tu ka ni waju Israeli ede mo jo mo
2: o si pa won ni
0: olorun pa won ni wa ni papupa to don ti Joshua be lodo Olorun oun ni Olorun se fun Joshua iyen ni iwe awon oba ikini ori kata ese kesan
2: ti ketala
0: nitori na
2: fi okan imoye fun iranse
0: Solomon fun re bere fun okan imoye ogbon imoye Olorun de se fun
2: lati se idaju
0: awon iwo na le bere nkankan Olorun fun ju kan to so lo o le bere nkankan Olorun de ma se iyen ni Jacob ori kini ese karun so pe
2: bi o ba ku
0: ogbon fun enikeni o bere lodo Olorun pelu igbagbo en ti fun yan o de ma se o wa so pe mo tin gbadura adura mi o gba o ti bere toni mo de pray fun e loni to gbo mi o ma rona lo o de ma jagbangba o ma jagbangba won ni pe pa mo yen ni we Jacob ori keta ese kefa
2: ina si ni awon
0: iko ni awon
2: aye ese si ni
0: aye esu ese si ni
2: ni arin awon eya
0: ara ni awon eya ara
2: ni awon tin ba gbogbo ara aja
0: o buru gan mo da gbadura fuwa iye ni pe ni enu ta ni awon to wa nu e o buru gan eyin ma ba awon jero agbemi so ba wa ya eyin a tu ko ya ya bo si eyin wa ge awon je sibe sibe ko tun ni ko logbon oro le ma da yo
2: o
0: reti ni emi ni atan bere ni ola awa ni olujo wa ni ojo weze ola ni weze je pade ojo anu eni lojo isegun o de se pataka jo gbadura ogun yen ogboro bori e lodun yi o ma fa yo sodun o ni be kun sodun Thursday la wa ni korodu isoru wa ni ojo Friday ni olujo wa ni command bo kido obirin ni okida obirin ni okida obirin ni ni isoru 21 days n lo ni korodu ojo Friday de ma pari ma je ma se gbe te ran pade lowo e ma ran lowo
2: Olorun
0: awon ero ba ni soro ero ti e le pe mi si
3: 091 26 26 28 28 82 82 16
0: nibe yen WhatsApp ni yen
3: pelu SMS WhatsApp e le fun ranse fo to ba fe pe yin ko ero
0: ero KG only
3: 080 080 50 50 27 27 56 56 21 21
0: Ero Iketa
3: 070 070 69 69 94 94 99 92 92
0: pe mi kin gbadura fun ona re ade la ile kun ashi
3: ohun
0: ni Echo Bank 38 38 12 15 15 68 68 43 38 12 15 15 58 68 43 bank keji ta le fowo to je church account o ma gboruko church jade ta lakoko yen ni Fabi Michael Osoji eleyin Fidelity Bank ni o ma gbe Celestial Church of Christ Oki Mole Ayo Parish ohun ni 411 411 01 01 89 89 25 25 2 411 01 01 89 89 25 25 2 2 ko si ohun to se to gbe o nitori Job 41 11 ni ta lo saju se fun mi ti emi o se mu pada nigba ti Psalm 50 number 5 ma so o ni ko awon eniyan mi mo mi jo awon to fi ebo da ma jemu nigba ti number 14 ma soro o ni ru obo pe si Olorun so ejere fun oga ogo mi e mo fi ni di ope yin ore yin ida mewa yin e fi ran pade lowo yo da fun yin okan yin a de pale
4: omo ni Bumi Isaiah mo fe dupe lori aburo mi o ma mu kolo original ni ati nowo o ti fun ago tori ojo to se freedom go a kan se freedom yen pe o wa dabi pe a se freedom an ke bayi mo ke dadi mi pe gugu wa ke ni pe a wo mo yo de se kolo ile sugbon mo wa dupe lori o mo dupe lowo Olorun ti o doju ti ni ojo yen mo ko wa si church ni mo para omi pa ma ra e mo e wa dele mo wa na pe ki se lo si odo mo ni wa le ni mo e wa dele mo kan ni Samuel ti wa mu omi yi wa mu lo wa omi wo le ti ti gede e omi wo ibole si omi o de mu omi yen mo ko dupe lo Olorun pa to di ojo keji mo ba so fun mi pe Samuel bi o inu ohun ki lo se o ni inu ko run ohun ni inu iru e la gbo o bro mi o de mu ko lo mo o e ba mi ke haleluya
5: gbogbo ẹni tí nǹkan kan pa lẹ́kún lórí ọ̀rọ̀ báyìí tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sílẹ̀ rẹ̀ ohun tó dẹ̀ ti ṣe òní pé wọn lọ bẹ́sẹ̀ fún ọjọ́ lẹ́yìn tí.
0: Àwọn èrò ọba ní sọ ọmọ tí pè yín àti àkán nọmba tí yín dẹ̀ máa ṣe é ṣe ṣùgbọ́n ẹ̀rí ẹgbẹ́ ẹ̀rí yẹn ẹ̀yìn náà wo orú ẹ̀rí yẹn ó mọ̀ pé ẹ̀rí tiẹ̀ náà máa ju yẹn lọ. God bless you.
6: Yo, Benu ya Joanua, Isoro la jabo, le lo bodo lo, this gracious.

ishili anu ni ago maru oto wese yete wa dani oto anu oto ibebi lile lele yi ni bakari street edi 300 mwaka epi titi ti mafi beko ye baba bawo la shema debe ati wipe esu refuwa bawo la shema debe.